0: sama da mutum 130 sun mutu sakamakon barkewar cutar Ebola a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo. A Najeriya, rikicin da ke addabar jam'iyyar ADC na ci gaba da kamari bayan da wasu shugabannin jam'iyyar na jihohi suka zargi shugabancin Senator David Mark da kokarin tilasta musu sauka ba tare da karewar wa'adinsu ba.
1: Ba a yin abu ba tare da doka ba. Doka ta ce kar a yi suna yi, kuma mummuna tsoro ne kar abun da zai je jawo mana gaba daya a zo a rusa a rasa. Duk abun da aka gina shi ba kan ka'ida ba, to abun nan ba zai dore ba.
0: A Jamhuriyar Nijar, 'yan kasar su fara tsokaci kan matakin gwamnatin mulkin sojin kasar ta amincewa da wani daftarin doka na kafa kamfanin sufuri wadda ta ce za ta kafa tare da haɗin gwiwar wasu kamfanonin masu zaman kansu.
2: Mu dai abin da muke roƙo shi ne ka aje a sa kuɗaɗe da dama, kuma a ba mutane wa'anda kwana biyu su bata ko su mamaye ko su handa mai kuɗaɗen. Gaskiya sai an samu wanda za su kulawa a sa ido.
0: Sai kuma mu je kasar Ghana, inda jami'ar adawa ta yi zargin ana cin zarafin 'yan siyasar kasar. Amma kafin nan sai na fara karanto labaran duniya. Shugaban China Xi Jinping ya tarbi shugaban Russia Vladimir Putin a babban ɗakin taron jama'a, inda shugabannin biyu ke nuna ƙarfin dangantakarsu kwanaki shida bayan ziyarar Donald Trump. A jawabinsa, Mr. Putin ya ce kyakkyawar dangantakar da ke tsakanin Russia da China ta kai matsayin da ba a taɓa gani ba a tarihi.
3: This will be Mr. Putin's 25th visit to China since.
0: Wakilin BBC ta ce wannan shine karo na 25 da Mr. Putin zai kai ziyara China tun bayan hawansa karagar mulki a shekaru 20 da suka gabata. Putin dai zai yi kokarin ƙara yawan man fetur da iskar gas da kasar su ke sayarwa China, kuma ana sa ran zai tattauna game da wani sabon bututun gas na yankin Siberia. Ya kuma gayyaci shugaban na China da ya ziyarci Russia a cikin shekara mai zuwa. Bayanai daga yankin gabas ta tsakiya sun nuna cewa wasu jiragen ruwa na kasar China biyu dauke da ganga miliyan 4 na mai sun bita mashigar Hormuz. Jiragen ruwa wato ƴan kalilan ne dai suka samu wucewa ta hanyar ruwa a cikin ƴan kwanakin nan, amma waɗannan jirage da suka nasara wucewa sun haddasa raguwar farashin mai a duniya. A jiya Talata, shugaba Donald Trump ya jaddada cewa ana dabda kullayar yarjejeniyar zaman lafiya da Iran, ko da yake ya dage kan cewa duk wata yarjejeniya da za a kulla za ta haramta wa Iran mallakar makamin nukiliya. Jami'an hukumar lafiya ta duniya sun ce ba sa tsammanin za a shawo kan barkewar cutar Ebola a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo cikin gaggawa.
4: The scale and speed of this Ebola

0: kotu aka ce gaba daya ma abun ba process din ba daidai ba aka je ka rusa waya rasa
1: me zai hana ku mai da wuka ku be a dawo a zauna teburin sulhu ku da su domin a ceto jam'iyyar daga halin da take ciki
0: ai wasu ne a ciki waɗanda ba su son a yi sulhu to in ma akwai zargi ina gani su ya kamata a zarga akan su suka dauki kungila don suna kwaba jam'iyyar ADC nan don kar su samu nasara
1: to ko me bangaren shugabancin na David Mark zai ce game da wannan batu Faisal Kabir ɗaya ne daga cikin masu magana da yawun jam'iyyar ADC
2: mu a ranar da muka gudanar da congress mun ce mun gudanar da shi amma ba za mu ramfar da shugabannin mu ba sai ranar 19 ga wata jam'iyya tana da dama koda bayan shekara biyu ne rigicin ruwan mutum ta kare ta gudanar da zabe amma kuma ba za ta rantsar da abun ba sai lokacin da cewa ta kare kuma ba mu rabban da farbin shugabanni a cikin wannan satin da yaddar ubangiji
1: me zai hana ku mai da wuka ku be duka bangarorin biyu ku zo a zauna domin ceto jam'iyyar daga matsalolin da take ciki
2: ai babu wanda ake rigima da shi tenuwa mutum ce ta kare aka ce an yi sabbin shugabanni ba a rambar da fu da tenuwa ta kare sai a bari jam'iyya babu shugabanci ai babu da wanda ake rigima kuma babu wanda aka hana a cikin sai vota room membobi ne sun yana har yanzu kofa guda take za su yi zuwa taro
1: sun yi zargin cewa kamar daukan nauyin ku ake shi yasa kuka kasa barin jam'iyyar ta zauna lafiya har ku kai musu kwaci
2: to kuma yanzu wannan ai reni ne ma su kalle mutanen da suke cikin wannan jam'iyyar su ce ga daukan nauyin su ake su ba kalle su an ce ana daukan nauyin su ba he mu za ka kalla a ce ana daukan nauyin
1: rikicin cikin gida a jam'iyyar na ci gaba da kara tsami tsakanin bangarorin biyu inda suke ci gaba da zargin juna da yi wa jam'iyyar zagon kasa a daidai lokacin da ake kara tunkarar babban zaben 2027 Ahmad Kabo Idris sashen Hausa na BBC a Abuja Nigeria
3: To har yau dai muna kan batun siyasa ne a Najeriya inda masu sharhi ke ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu kan yadda tsoffin gwamnonin jihohi ke tafiya majalisar dattawan kasar bayan karewar wa'adin mulki a jihohi. Ya zuwa yanzu dai akalla gwamnonin kasar 8 ne suka samu tiketin takarar kujerun majalisar dattawa a zaben 2027 da ke tafe. To tun da bayan komawa turbin kasar turbin demokradiyya a shekarar 1999 tsoffin gwamnonin kasar fiye da 40 ne suka je majalisar dattawa. Ayyarsa da Abdullahi Bello Diginza Professor Abubakar Kare masanin harkokin siyasa a Najeriya ya bayyana wasu dalilan da ke sa gwamnonin tafiya majalisar dattawan.
4: Wato ni ina ga kawai ba sa so ne a ce su bar fagen siyasa duk da yake hakan ba lalle bane a ce yana taimakawa demokradiyya. Wato abin ya zama kaman wata al'ada ce a wannan jamhuriya cewa idan ka gama gwamna kawai ka shiga majalisa ba sa so ne a ce dai gaba daya sun rabu da madafin iko ko kuma sun yi kasa.
5: Professor shin akwai wata gagarumar rawa da suke takawa ne a ita wannan majalisa idan suka shige ta?
4: To wannan kuma wani abu ne wanda za a yi ta muhawara a kai amma dai na tabbata mutane da dama suna korafi kuma ina ga gaskiya ne cewa babu wani abun da suke tsinanawa a majalisar banda dumama tebur da ma kawo cikas ba kuma ma abin da kai ci shine dama daga cikinsu lokacin da suke gwamnoni sun sa an yi dokoki waɗanda za su rika biyan su maguɗin kuɗaɗe na fansho da kuma na barin ofis to suna karɓan irin waɗancan kuɗin kuma suna karɓan kuɗi a majalisa ana raɗin cewa kuɗin da ake ba kowane sanata a kowane zango a cikin zangogi uku na shekara ya fi miliyan 30 to ina ga wani dalilin ma shine saboda a ce da sun ci gaba da zama cikin kuɗi ko kuma dai a ce ba su rabu da gwamnati ba ba su rabu da mukami ba ba su rabu da siyasa ba amma maganar tabuka wani abu gaskiya babu wani abu da suke tabukawa har yanzu babu wani a cikinsu wani wanda zai zo a ce ya fito da wani kuduri ko kuma shine yasa aka yi wata doka ta zo a gani saboda ba lalle ba ne wai idan ka yi gwamna a ce kuma za ka iya taka wata muhimmiyar rawa a majalisa mukamin gwamna mukami ne nazartaswa mukami ne na kai ne mai wuka da nama kai ne za ka sa a yi kai ne za ka sa a hana da sauransu kana da budget shi kuma mukami na dan majalisa mukami ne na yin dokoki da kuma wakilci da kuma sa ido a kan harkokin gwamnati wasunsu ma bayacin wannan kuma sukan je su nemi minista daga minista ma a ba su wani mukami na ambasada ko kuma wakili na wata muhimmiyar kasa wato idan su kawai ba sa so a ce tauraronsu ya gushi ko da ko haka bai taimaki al'umma ba.
5: Professor ka ce dalilin shine ba sa son rasa madafun iko shin kana ganin tasirin

0: su yana dorewa har ta majalisar musamman a jihohin su.
1: To abin da yake faruwa shine waɗansun su ma sukan zama matsala a jihohin su, za su zama ko suna husuma da rikice-rikice da kuma gwamnonin su. Waɗansun su kuma suna dagewa da ganin cewa irin gidajen da suka kafa a jiha ya ci gaba da zama haka. Wato dai a ce sun ci gaba da yin kane-kane akan siyasar jihohin su. Sukan zama kishiya a gwamnonin su shikenan sai a fara rigima. Duk da yake a waɗansu lokuta su ne ma suke kawo gwamnoni, ko kuma gwamnonin a baya yaran su ne. To amma mafi yawan abin da yake faruwa shine husuma ake samu da kuma rikice-rikice tsakanin su da gwamnoni. Aka samu ba a shiri.
2: Farfesa Abubakar Kari kenan, masanin harkokin siyasa kuma malami a Jami'ar Abuja da ke Najeriya. To yanzu haka karfe 7 ne saura kusa minti 16 a Najeriya da kuma Niger, wato karfe 6 saura minti 16 kenan agogon GMT da Ghana. Ibrahim Yusuf Muhammad ke gabatar muku da wannan shiri daga nan sashen Hausa na BBC. Tashin da farko a cikin shirin dai kun ji cewa shugaban China Xi Jinping ya karɓi bakuncin Vladimir Putin a birnin Beijing kwanaki 6 bayan ziyarar Donald Trump. To gaba shirin zamu koma Najeriya, inda matsalar ƴan daba ke saki kunno kai a jihar Kano. Amma kafin nan bari mu je jamhuriyar Niger, inda gwamnatin mulkin sojin ƙasar ta amince da wani daftarin dokar kafa kamfanin sufurin biranen ƙasar da kuma daftarin dokar amincewa da ka'idojin kamfanin. Gwamnatin ƙasar ta Niger ta ce wannan mataki ne na diniyar inganta harkar sufuri a ƙasar, kuma za a gudanar da shi ne tare da haɗin gwiwar wasu kamfanoni masu zaman kansu. Ga rahoton Cima Ila Isufu.
3: Zaman majalisar ministocin wannan mako ne ɗauki wannan mataki na inganta zirga-zirgar jama'a a cikin birane, musamman a cikin babban birnin ƙasar Yamai. Wannan gagarumin aiki wanda ya haɗa da wani ɓangare na sayan manyan motocin ko bus, kayan aiki da kuma wani ɓangare na gina babbar cibiya ta tsakiya, tashoshin na bus da ingantattun hanyoyin sadarwa domin nasarar wannan mataki na tsakiyar tattaunawar jama'a a birnin na Yamai. A cewar Muhammad Gamace, shugaban kungiyar darabobi ta UTAN, mataki ne mai kyau.
4: Da dai abin da mun ka so, wannan so tonin da a ƙara mata gashi. Maimakon a ce a yi sabuwa da wadda a dakokin ita kamata abun ƙasa. To, babu damuwa. Mu dai abin da muke roƙo shi ne ka a je a sa kuɗaɗe da dama, kuma a ba mutane waɗanda kwana biyu su ɓata, ko su mamaye, ko su handame kuɗaɗen. Gaskiya sai an samu wanda za su kulawa a sa ido. To nan kuma ɓangaren taxi da faba waɗanda suke yi. Muma adiba a gani yadda za a gyara muna hanyoyi, kuma a rage kudin takardu, kuma abu ya bunƙasa. Kenan talaka sai ya zaba, in kana so ga taxi ka shiga, in kana so faba ka shiga.
3: Suma a nasu ɓangare ƙungiyar direbobi na SDRN ta bakin Adamu Yakuba ce a suke wata hanya ce ta samawa 'yan ƙasa sauƙin zirga-zirga a cikin birane.
5: Mu matuka ne na manyan motoci, muna zuwa ƙasa-ƙasa muna ga yadda suke tafiyar da ayyukansu. Yana kawo sauki cikin gari zuwa ga masu karamin hali, saboda wurin akwai nisa, in kake za ka shiga taxi kudinka ba zai kai ka ba. Amma irin bis cikin nan da ake sawa, ana samun sauki cikin tahiya, ana samun rangwame fiye da ka shigo taxi.
3: Sai dai ƙungiyoyin ƙwadugo na ma'aikata irin su ESTN ta bakin Ibrahim Saliya fatan tabbatuwar wannan mataki suka yi.
6: Muna fatan Allah ya sa wagga aniyar da aka ɗauka ya zamanto nan zuwa kaɗan, ba cikin ɓatin lokaci ba. Wagga ma'aikata an ƙaddamar da ita, an zamanar da ita, ƴan ƙasa su ji daɗin na kai da kawowa. Kun ga aiki in za a yi shi cikin ba na ɓata lokaci ba, ba irin na 'yan siyasa wanda a huddo takarda a ce za a yi kuma ya zamanto shekaru da shekaru an manta da abun. Kuma ba nan garin Yamai ba, muna so har jaha-jaha ko ina inda adda mutane da yawa inda ake da matsala na zuwa da kawowa, duka ƙasar Niger su samu su yi aiki.
3: Za a samar da kuɗaɗen gudanar da wannan aiki bisa daidaiton tsari tsakanin gwamnatin ƙasar, abokanan hulɗa na duniya da kuma kamfanoni masu zaman kansu na ƙasa. Kamfanin sufuri na birane na Niger su ne ce an kafa shi a matsayin kamfani mai haɗin gwiwar tattalin arziki da ke ƙarƙashin tanadin dokar bai ɗaya ta OHADA. da aka saki wa fasali dangane da dokar kamfanonin kasuwanci da kungiyoyin haɗin gwiwa na tattalin arziki da kuma tanadin doka mai lamba 2021-925 ta ranar 1 ga watan Nuwamba 2021 game da kirkira da kula da jama'a.
2: Rahoton Chima Ila Isufu kenan. To daga Jamhuriyar Nijar sai mu nufi kasar Ghana, inda jam'iyyar adawa ta kasar, wato New Patriotic Party NPP, ta gabatar da takardar koke ga jami'an diplomasiya da ke kasar bisa zargin cin zarafin 'yan siyasa da kuma tauye 'yancin demokradiyya. Jam'iyyar ta NPP ta kira ga jami'an diplomasiya da su sa baki cikin lamarin tare kuma da tuntubar gwamnatin kasar. Ga rahoton Raliya Zubairu.
7: Babbar jam'iyyar adawa ta NPP ta ikirarin cewa matakin da gwamnatin kasar ke dauka akan masu sukar siyasa ya tashi daga amfani da hanyoyin tattaunawa domin fahimtar juna zuwa tuhumarsu da aikata laifi. A yanzu haka ana tsare da shugaban jam'iyyar ta NPP Reshen Bonok East Kwame Bafoe da aka fi sani da Ambroye DC kan zargin furta bayanan ƙarya da nabatanci. A kuma shugaban jam'iyyar NPP Reshen yankin Ashanti Bernard Antiwi Bosiyako da aka fi sani da Chairman Wuntumi ana tuhumarsa da laifin zamba da zargin haƙar ma'adinai ba bisa ƙa'ida ba. Ya mai yadda sun yi amanar cewa wannan mataki ba komai bane illa bita da kullun siyasa. Yayin da ɗayan bangaren gwamnatin ƙasar ta ce yaƙi take yi da masu aikata cin hanci da rashawa. A lokacin da suka gabatar da takardar kokensu ga jakadan ƙasar Morocco a Ghana, ƴan hamayyar sun yi gargaɗin cewa ƙasar na gab da shiga cikin wani yanayi da ake yi wa masu sukar gwamnati danniya. Jam'iyyar dai ta kira ga jami'an diplomasiyar ƙasashen duniya da ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama da su riƙa sa ido akan abubuwan da ke faruwa a siyasar ƙasar, tare da ƙarfafa gwiwar hukumomin gwamnati irin su ɓangaren shari'a da 'yan sanda su yi aiki cikin aminci tare da mutunta dokokin ƙasar. Ɓangaren matasa na jam'iyyar 'yan hamayya sun nuna alamun ɗaukar mataki idan gwamnatin ƙasar ta ci gaba da cin zarafin 'yan adawa. Sai dai kawo yanzu gwamnati ba ta mai da martani a hukumance akan zarge-zargen ba.
2: Don kai ta Raliya Zubairu. To da muka koma a Najeriya, wasu daga cikin mazauna jihar Kano da masu ruwa da tsaki na ci gaba da bayyana damuwa kan sake barkewar ayyukan 'yan daba a sassan jihar. Karuwar faɗace-faɗacen daba da kwacin waya da kuma rikice-rikicen da ke da nasaba da siyasa a baya-bayan nan sun sanadiyar asarar rayuka, lamarin da ke ƙara jefa fargaba a zukatan al'umma. Zainab Nasir Ahmed ita ce shugaban kungiyar mata masu yaƙi da miyagun ayyuka na Youth Society for Prevention of Social Vices, kuma ta yi wa zaharatin lawan ƙarin bayani.
8: Babbar damuwar shine yanda kullun ake yawan samun fadace-fadacen daba a tsakanin matasa da kuma yawaitar shaye-shaye. Shine kuma bamu san abin inda zai kai nan gaba ba, tunda akwai yankuna da dama a jihar Kano waɗanda yankuna ne na hada-hadar al'umma, amma kuma suna neman su zama yankunan da babu kwanciyar hankali a cikinsu.
9: Kamar waɗannan yankuna ne haka, me kike nufi? Kamar ba iya walwala ne haka ko kai komo na mutane saboda matsalar dabar ko kuma me yake faruwa?
8: To ai ka san duk inda ake rigingimin daba zaka ga cewa al'ummar cikin waɗannan unguwanni suna fama da firgici. Kaga kamar ko unguwar fage, har sai da aka ce an saka abin da ake kira da dokar takaita zirga-zirga a wannan yankin saboda yadda aka yi ta tashe-tashen hankula a 'yan kwanakin nan da suka wuce. Sannan akwai yankin Hotora ma wanda hanya ce wadda take ta wucewar mutane ta hada-hadar yau da gobe, amma sai da aka shafe wasu 'yan awanni ma ana ta rigingimu har mutane ma ba za su iya bin wannan hanyar ba, sai dai su juya su nema wa kansu wasu hanyoyin. Wannan kuma kaga kamar wani koma baya ne

0: faru gwamnan jihar Kano mai ci a yanzu ya zo mun hada taro ya zo taron kuma da ya zo taron sai ya alƙawarin cewa su waɗannan tubabin ƴan daba zai dauki nauyin wanda yake so yayi karatu zai dauki nauyin karatun shi wanda yake so yayi sana'a za a tallafa mishi da sana'a da sauransu kuma muna ta dafa fituka mu ga cewa an tabbatar to maganar za ta taso lokuta da dama kamar za a yi kuma sai ka ji abin shiru kuma muna kallon abin a matsayin wani abu da yake ƙara ta'azzara
1: yanzu me ce shi shawarar ga gwamnati da kuma sauran al'umma
0: babban shawaran da zan bayar shine a bawa jami'an tsaro haɗin kai musamman a cikin al'umma saboda yawanci zaka ga cewa su yaran da suke waɗannan rigingimin a cikin al'umma suke rayuwa ba wai a wani guri suke zuwa su keɓe kamar wasu ƴan ta'adda ba a cikin gidajensu suke rayuwa tare da mutane to ya zama dole al'umma su bada haɗin kai na ganin cewa sun yaƙi wannan mummunar ɗabi'ar sun ba jami'an tsaro haɗin kai kuma sun ba ita kanta gwamnatin haɗin kai don ganin cewa an magance matsalar ita kuma gwamnati ya kamata a ce duk wani alƙawari da ta ɗauka a baya a matsayinta na wadda take kula da lafiya da kuma rayuwar al'umma ta magance sannan kuma akwai ɓata garin ƴan siyasa wanda muke ganin musamman duk lokacin da siyasa ma ta zo abin yana ƙara ta'azzara dole gwamnati ta yaƙi da ƴan siyasan da suke fita yawon siyasa tare da ƴan daba ba muddin ba a daina irin wannan abubuwan ba to haka za mu ci gaba da tafiya kuma abin ba zai haifar da ɗa mai ido ba
2: Zainab Nasir Ahmad kenan shugabar kungiyar mata masu yaƙi da miyagun ayyuka ta Society wato Youth Society for Prevention of Social Vices a Nigeria. Gwamnan jihar Borno Babagana Zulum ya lashe takobin yin dukkan mai yiwuwa don ceto yaran nan ɗalibai aƙalla 50 da mayakan Boko Haram suka sace daga makarantunsu a ƙaramar hukumar Askira Uba. Yayin wata ziyara da gwamnan ya kai don ganawa da ahalinsu, gwamnan ya ce wato jami'an tsaro sun dukufa don tabbatar da an ceto Sulami lafiya kuma nan ba da jimawa ba za a sake haɗa su da yaransu. Malam Dauda Iliya shine mai magana da yawun gwamnan jihar ya kuma yi wa Imam Saleh ƙarin bayani.
3: Tunda wannan lamari ya faru a ranar 15 ga watan Mayu mai girma gwamna da ya samu wannan labarin hankali shi ya tashi matuka. Ganin wannan lamari ya shafi yara ne kanana kuma tun wancan lokacin ya tattauna da jami'an tsaro da sauran masu ruwa da tsaki na karamar hukumar kan yadda za a yi a kwato waɗannan yaran. Ranar talata kenan da safiya shi mai girma gwamna ya tashi musamman ya je garin Uba ya je fadar mai martaban sarkin Uba inda ya sadu da iyaye da sauran jagororin wannan gari na Musa wanda ke karamar hukumar Askira Uba. Batu ne dai wanda shi mai girma gwamnan ya ba su tabbaci akan cewa za a yi dukkan kokari domin a ga cewa an kwato yaran ganin cewa akasarin su yara ne ma wanda suke ma makarantar primary.
4: Amma na cewa wasu daga cikin iyayen yaran nan da aka sace na nuna fushinsu don shi gwamna bai je ainihin inda aka sace su ba wato ƙauyen Musa an ce ya je wani wuri ne wanda yake da nisan kilomita 30 ma daga inda abin ya faru suna nuna fushi akan me yasa shi gwamna bai je kafa da kafa ya jajanta musu ba.
3: Ka san duk wani wanda irin wannan lamari ya shafa dole ne ka musu uzuri domin babban burinsu shine su ga cewa an kwato yaransu. Amma idan za a yi wa mai girma gwamna adalci dukkan hari da aka san cewa ya faru ko kuma sace mutane da ya faru mai girma gwamna yana zuwa ko da bai je asalin garin ba zai tabbatar da cewa ya tura jami'an gwamnati sun je wannan wurin.
4: Yanzu a gwamnatance ku kun san inda yaran nan suke?
3: Ito gaskiya baraka ya cewa takamaimai ga inda suke ba wannan abu ne wanda jami'an tsaro su suke kokarin su ga cewa an kwato su saboda ka takamaimai ka ce ga wuri kaza kuma kaga har yanzu ka sa rayukan waɗannan yaran cikin hadari saboda haka babban burinmu da muke so mu bai wa su iyayen nan hakuri da kuma tabbaci akan cewa shi mai girma gwamna ya yi alkawari kuma dukkan ana kokari ga cewa an kwato su muna ci gaba da bai wa iyayen hakuri kuma insha Allah nan da ba da lokaci mai jima ba za su yi farin ciki kuma za a sada su da yaransu.
2: Malam Dauda Iliya kenan mai magana da yawun gwamnan jihar Borno a Najeriya. To yanzu kuma ga Awal Ahmad Janyo da labaran wasanni a takaice.
5: Arsenal ta lashe kofin Premier bayan Manchester City ta yi bari a gidan Bournemouth da suka tashi 1-1. Yanzu Arsenal ta kawo ƙarshen jira na tsawon shekara 22 na yunwar kofin Premier.
6: Manchester City will finish second